Liva, le tangne be ba attividade ba 1110 to kudaro ang servisu dia pasensya na fati karek faila continua luta na fati bahirani memang sukses ona agradece bahirani kurang iala proses ini larang hela sefang hela patmen kala bele temi resistenta eta ni moris lor-loronia